zai mawi tak kan ngai thak ta kha lal du saki zai ni a laron chak ta kha ka kal thiam lo ti la ani adot le atan kanun trouble ti la Jonathan lian na sakelo ngai thang u.

0: kan ngai thlak ta kha ka chor chho an ti hla ni a ron se tu kha Jonathan lian na ani a chu ti jong chu ton trum pathian fakna la huna zai kan ngai thlak the te chu hani e
1: hi hi akashwani aizol ani kunna thokte tan

kia zi thum chuang in alo chang lian panani cheng som man kha cheng sang chuang in asha kum khat nu a chuan alo shal thei don ta ani khatiang ang ania wang khan thil dang ranemo thlaiemo a kan vul nen chuan in han khai khini la sanga hi a hlok in a chung nung hle ania he aya investment hlok le tha hi a om lo ti ila kan soi swal tampui lawang tin aizon natlak ani na chan rang rang ti han soila pakhat na chuan ram zau zong mun zau zong kha amamo lian lutuk lawani entinan dil lian vak lo 0.1 hectare angleka po hianin mum khata kha dila khan sanga thataka kan choma lei tha te cho tha te kan pek chuan sumtam tak a hai lu theya e 3 hectare khata hian e chutiang taka thataka sanga dil kan enkol chuan quintal som thuma tanga somnga lai po athar thei hialani tin thil thale deu mai pakhat chu ram lei lung thawak lo entinan huan thlai a that vak lo na muna chuan sanga dil siam re ma tui kan mu tha ani chuanin sanga dil han siamila e sanga te an thang tha em em ma tin e tui lo tin reya sanga te an ek te nen khatiang anga dil mong alo dum chan chuan lei kha alo tha thar le thina lei lung a lei tha tam lo namun ang po kha lei tha takin alo inlet le theya chuwang chuanin e kan lei kan hun ma mantlak lo deuh hlek kan ram mantlak lo deuh hleka remchang kan nei ani chuanin sanga dil han siam top maila e alo hlok thur thur mai don ani tin sanga hi enkol chhung rei lo ani a thil dang te anga kum rukna a kan seng thei ti ang chi chauk te kha ani lowa e thataka enkola cho te pek thata sanga dil te po lei tha nen chinai te nena kan song bol that fiao phei chuanin tharu ka tanga tharia chung le khian e an lo tling mai thina e chuwang chuanin mun then khata phei chuanin kum khata voi ni emo an thar theya a hlok big em em ani tin sum lak lu na nar thatak kania kem te te in engtik lai pu in aman theyani entianin thei emo thlai dang emo te chu amin huna voile khata khami chungnge nge khan sal angai thina sangai ro chu kan du hun huna kan man thei mai ani eitling an ni nuwa po an thana top mai lowa wangin entianan kum khatna emo a athariat na te mo kan man pu in kan man kan sal zo lo tur te chu sangadila lada chun zomin kan vul chun zom reng theya e kezi tam tak tak ri tak tak kezi ruk kezi sari kezi som theng pon khatiang an ni theng po khan kan du chuan kan khoi chun zom theyani chuwang chanin a shal zo na tur anga mang an chuk chuk e voile khata ti ngal puk puk kha angai lo wangin kan mamu ang zel le kan rem chan ang zelin sanga khoi tu ten kan du hun huna e kan sal thei mai don lo nia chuwang chanin sanga khoi hi dil siama e sanga kan han khoi hianin kan chung ko tan kan mamu ang te te le a rem chan ang zela sumlak lu na tan e alo thai na lo changkai em em ani tin sanga no te te hi aman ato em em lowa mantlom te te in kan lei theya chuwang chon in kan bul chan na tur sen so hi angai tlem zo kani randang te a in tin mizoram hi kan van nei khop maya tuna ri chuan pathian khongai na zara e shileng awanga sanga han pul puk pukemo tiang te har satna te hi e kan la tok lova chuwang chuanin e ngai ngam takin sanga kan la khoi theyani tin man man zo ka shal theina turin are pemo pikle motte le ei tur dang dang angin e sanga yasiam.

Chuak thei boka tin dil siam a en kol le azor chua chung changa te le athil thil dang kai noi sang sanga mitam takin eizon na an nei thei boka tin sanga dil en kol hi a hau tak lawani abik takin nadang thok lei thei lo te a mei chia le kung upalam te no pangjok te puin sanga in kolhi an olsam takin an ti theya e sanga chopek te a lei tha han the te po e thil har salutuk anilowa e om nem jok te po ina tho thei ani india rami sanga tar chwa tam lama sangviau maila kan mamo khop kan la thar chuak lo hle ni chuwangin sanga dil siam hi ram in to del na tur kong poimo tak ni in mizorama ngeipo fisheries department ke ni hote hian thei top kanan chua thina chuti chung chuan tuna hian kan mamo zat za a somni somthum vel ba khi kan la thar chuak thei lawani chuwangin sanga hi kan mamo ringa kan la cholut ringa ni market lama buaina om lova shal thei lo nong emukha a om lova kan mamo zat po kan la thar chuak lo jok ania chuwang chuanin a shal na tura ngai to buai angai em em lawani tin kan mun ma nei that na le zual na mun ma mit le kolasip district ta phei khu chuanin sanga te hi kan state chen om assam te tripura te hianin e mizoram sanga ma mitle kolasip sanga hi andu em em maya manto tak takin anmani state ta an phur thla thina ni tin kan sanga thar te hi atuin a mun dang ain a ri se la thar lam bi kani ti hi an re chianga manto tak takin dil an ron khar top top china enge muzat za asom ruk chuang lai hi chu mizoram tang hianin khumi ma mit le kolasi pa an thar chua ku chu kan thon chuak ve ni tin kan dil nei dana hianin atlang puin dil pui kan ti mai stocking pond kan ti deuh chau hi kan neya atam zok hianin point 2 emo hector ni vela zau theng angte kan neya a aya zau te po kan nei kan om mai thei atlang puin hetyang stocking pond hi 1.5 meter athuk vel meter khat le chan ve emo meter ni emo athuk vel ani turaniya mun thin khata e hianin sangadil sangakhoi puitlin na tur si hi e sangadil lai thu ka ngai lo ti engemuni rin natlat hi nei an om thina chuwang chuanin ponlang deuh dewin sanga dil kha an siam thina ni kan sanga dil te thar hlok le zwal tur chuan a ponlang lutuk chuan sanga te kan da tam theilawanga chozon na tur tlat na tur an nei thadon lawani chuwang chuanin a ponlang lutuk ani chuan a thar tur zat kha kan thar theidon lo chuwang chuan a thuk zong kan soi tak ang te kha ngai poimo ila entinan hector khata finger links kutzung chang chen vel hi sangria ta tanga sing khat te da turania da tam lutuk khan kan hlok do ne mo kan thar tam do ne mo kan ti khan e chote a mun ol te an lawin chan lawa boruak te an lawin chan law na sata wangin an than tur za tangin an thang tok thin lawa chu wang chuanin mithiam te chuan hector khata sanga note zung chang chen vel sangria ta changa sing khat da hi ato kan tiya dila sanga cho omsa plankton kan ti te kha e an han ring tlak tlaka amai ro chu alo zo le mai thina wangin e supplementary feed kan tiya cho siam chok te entinan badam emo a herna shyak antam tel herna khatiang ang
affetto.

0: ka le huit vai te fa vai te nen e a in zata cho polina bukuri zat in angin katyang cho pola e sangat pek chin te tin baka e chodang dang te potun laya chuanin e factory ya siam chwa to te po leitur a om china chung te po chu e pek chat angai em em china tin an chopa ngai plankton kan ti khatiang ang khalo pun theina tur chuanin lei tha an mamo ve ni chu sanga te hi e tha yang cha mai hi an nia entianan bong ek ina achom an tram chu aron dong tha in a hrisel em em thin ang khan e sangadila po lei tha entianan bong ek te le lei tha dang e SSP te NPK le lei tha dang dang te kan man thin hian dil chunga plankton te tan cho alawin siam hnema kha kha plankton ten an ngeya an lo pung thur thura chumi lo pung thur thur chuan sanga cho sanga te tan e tur alo tipunga sanga te an lo than len chak pha thin ani chuwang chuan in e kan dil song bol e lei thapek te hi apoi mo em em ani ti kha kan soi tel dua kandil te uluk taka kan en kola sanga te that taka kan chom chuan e zon na atana that tak ani ti kha kan soi le do ni tin hetia sanga dila kan e lei kan lei khwara tui kan ti tlina kan khoi mai ba ka hianin e tun la ya chuanin sanga khoi dan chithar e an ron mu chuak nual to a india rama po hianin a kan practice ve nual to ani bioflock te antia hi hi sanga chowa sana pek bel ngai lova ama le ama cho in siam theina ania tin na pani na chon recirculatory aquaculture antia tui pai le da lu bel om lova kan tui man ama le ma in filter khatia in chom chun zom zel tur ang chi te tin raceway aquaculture antia lui luang ang maya sanga vulna munte khatiang ang chi te kha tu lai mi thiam ten a an han mu chua ka han han mang chang kai chan china e ram chang ka nga phei chuan in hei hi he yan sanga thar ati lok e me ma mun zim te atangin sanga tam tak tak an thar chuak the ani tin sorkhar lam hianin central sorkhar hian kutna thok tu te ngai poimo e me ma chu wang chan sanga khoi tu te tan e sanga dil siam du te tan rem chang tan puina chi hrang hrang te hi aron ti chuak thina tin tuna e kan sorkhar ding lai te pu in kutna thok tu te tan ti in a bana kai mangin thei topin tuna hian sanga khoina te ti lar a mitam zok tana changkai turin ruaman na asiam mekani tin sangadil kan siam na e munazir le a kan tuiom dana zirte chungte po chu thil tam tak ngai to ngai kan shat ngai hi om china tin na chopek te tin a aseng dan te tui a om dan en thli thlai fo te tin nat na engi mo har sat na om zeu zeu te katiang lo en fia zung zung te chutiang ang te chu thil poi mo takani ti kha kan soi tel do atin ba ka sanga hi chitin mai hi arim a ama khop meya e integrated farming antia pechonin sanga le bule thai tenen a sanga kha an khoi kopa e a lok e me mani padikam fish culture anti hi champha ya khyani nan war em em maya e tun ma chang sang ka chuka somret pakhat lai tam to khani nan lo ching chan to a e leilet bu nei chungin a sing huna kutna thok tu ten sanga engi muzat an lo thar chuak tel thina ni tin alok em em na chu an mani ina an thil ton nge yan soya chuanin an bu thar te hi sanga ne na an khoi an khoi ko pian le le ta sanga an chua tel hian za som paru ka tanga som thum paru zelina pungani anti bokani tin sanga hi bu chokponi lovin thlai dang te le arte vok te bong te kelle sazu puite nen theng po hianin khoi kop chi em em mai ania dil ko tlanga thlai le thei phune mo ar emo vokke mo in han sak mai thei te alo nia e ran ek le thi te dila han luang lut sela chu lei tha e ran ek lei tha te chuanin e plankton te tan cho azuk siama plankton alo punga plankton alo pun chuan sanga ten e tur du tokin an nei an lo mu thina an lo thang liana an lo thang chaka an lo hlok ta em em thina ni chuwang chuan sanga khoi tu ten e hlok takin sanga an lo thar thei ani ato bera chuan sanga khoi hi ezon natlak in kham mumal tak min nei tir tu le e le barin to del kunga ma min son pui thei tu kan ram dil zim te po hlut na sang tak min siam sak thei tu ania ma se manu sum se ngine mo sor kha ra tanga chan pui na kan don na tang ringot hian hlok pui thei ani lawa lo tlin pui tur chuan ruah man na fel fai tak nei te tai ma taka tho te le mithiam te thuron zom thiam te apoimu em emani chori sel manthlom jokani awangte abultran na sen sautlem jokani awangte le market demand lo sang zelte thai le thele randang te nena vul khoi kop thei ani na te hian e sanga khoi hi ejon na ngel nget le hlok takani ti alantira tunlaya kantlang au puina sat mm youth and women empowerment nen po in mille in thalai tele mecha te tan po ejon na thatakani sangadil siam hi ejon na tlakania e le bara in to del na sum le pai lok na ejon na min siam sakna le risel na le environment hun bim na aken telawangin sangadil neya ejon na toka tha hi a om chuang lawani kalome
1: kane thak ta kha sangadil siam ejon natlak tinia hunron mangtu kha pizonun tluangi fisheries department director aizolmi ani

zai mo ta kan ngai thak ta kha christy zai than chhung zai ni a la ron sak ta kha itel lo chuan ti hla ani a dot le atan don girin ti hla lalung mo la changte sak lo ngai thang o.

kan ngai thak ta ka ching khwal di ti hla ni a ron se tu ka christi zai than chungi ani kan la dot le tan mangai na chuan ti hla la lung mo na changte sakilo ngai thang u

kan ngai thak ta kha lalpa kanun hi ti la zautlang baptis pastor bia zaipol tena hanrem ani kan la dor letan chanchin cha rongbol na ti la central co songster te rem milongai thang u

kan ngai thlak ta kha kan bu phal te kengin ti hla nia ron sa tu te ka mui fang kaushan zaipol te an ni ole chu ti jong ju tun trum zaipol huna zaipol harem kan ngai thlak the te chu ani e hei akashwani aizol ne tuna chuan csu sponsored program ncrt poal hun hilo mang u

Hi Akashvani, ai sole ni mina ngai damla tu na chuan hindi la kan ngai thla anga tun chuma hian you are my love zi romantically o priya priya hindi film la te kan ngai thla don ani.

kan ngai thak ta khachu no bang to ro ti lalal rin lui tlumang sakani adot le atan in hil lo sha mang ti lalal lom zwa le khyang te sakilongai thang o

tuna kan ngai thak ta kha ke vanal ruat le pol ten chei zain sakania aduta chuan zolbu cultural club te zai kan ngai thave thunganga ani hian in lel thang ki vazai an ron sa ang ilongai thang u

na lemina wangin mi parukin nun na anchana salem venga mi pathum mechia pani le mi pa pakhatin nun na anchan bok falkona leminin chena in pakhat anola mi pani in nun na anchan tin kelsi le lungleya lemina wangin mi pakhat ve ve nun na anchan bok ani aiboka mi pani anborala pulpuya leminin in pathum anol bok juni thum sangni somni panga a Dudarshan news in Atarlan danin tunhai ra surnasa awanga Mizoram hun sang sanga chia na thlenga wangin voini thleng yan mipanga in nunna anchana mun zanga sumkwa pariyata lemin le leitol chinchia ani to bok state emergency operation center chinchia danin mei ni somni pali achanga june ni thum sangni somni panga thleng yan Mizoram hun sang sanga lemin na mun zanga sumkwa pariyat chinchia ani a lemin awangin hun za sumkwa kong apingbok lungrem chim mun za sompakwa omin thanmual min pathum a omboka leitlak hniam na mun pasari le electric bantlu pakwa a ombok ani lemin awangin chena in za sumsari pakhat chu lua zuitak lawin a chim chhia a lemin wangbukin in zani somli pali chu lua zui ngam lawin rausan ani boka tuiliana wangin inza som pakwa chu rausan ani a heng chena in chan te hi wantlang hola te le an chung te in hnai waya te hunrem changa te an om mekani heng thia na thleng sang sang kan tarlan ba ka hian khukar kong in kalpo na kong poi mo tam tak chu kumtin lemina wangin zo ngam lo tam tak a oma mi puini tin cha khai zun na le nun phung na satakin ahong chhin ani hetiang chhia na tam jok kan rama thleng hi mishing siam chop ani na lai tam tak a oma mi pui kan pung chhau zela in beng bel na mun cha zongin khopuya mishing kan pung chak so thle a khopui a to thle a khopui changin a kentel kong pui lai zau le in sakna ata naram ngo kan chhia te hi chia na thlen tu alo ni reng mai ram ngo kan ti chereo hian tui hip tu thing kan chat mai ni lawin le hip khom tu ati chetelani di sha ila hetiang le phur khom tu le hip khom tu thing kung kan ki hian hun tam taka le min alo thleng ta thin ani in sak na mun tu than fim khur a chul he boka hun oil tu ka in lian le ri tak tak kan sak chin te lung in kho dana zir le kan khoi dang lam dan te hi chhia na man rua an lo ni reng the ti she thar liang u a malama kan soi to ang khan le minin a ken tel chhia na tam tak hi khwa rel ni ma se mishing ina kan siam chop chhia na thleng tam tak a om ve bok mishing in eng ti ni chhia na kan in siam chop kan in siam chop chhia na ani emo khwa rel chhia na lak a chang hian eng ti ni kan himang kan inven theina turin engting nge hma kan lakdan turte ngai tha ila pakhatna chuan leilung hi khoi danglam ani ngot lo chuan chhena athleng kha thle a ruat tui alo tlak tama lein tui apai the chin apel hian adia koi ta china tlak le phei chu anala lemin emo leitol emo athleng olsam ta chin insak na turatan leilung kan khoi danglam ani chuan kan lai dana fim khur tlangila ding lutuka laite in mun lai na turata na khol ngor na lutuk man lo ni se pani na in mun kan lei donin mithiam leilung zirmi geologist ron sham shamila ani hian leilung pian mang lemin to na nu ani em in sak na tura kan than le a che vela lei che lei tlanhiama umem ti te an endika ahim tok ni a an ngai chuwa kutthak chinila in mun le do na mithiam le lung zirmi bi kan ron thelo ani po in alai do na chuan ron sham shamila ani in le lung in kho dana zirte kan in mun loram le lung a zirin ruah man na fel fai tak nen alai dan tur an luan anga thia na kan to chin tam tak te hi kan pum pel thei don ani pathumna chuan tuiluan kormu mallo awanga chhia na thleng the ani a heng tuiluan kor ruwa tui alo tlak tama tuin luan na turmu mal anei lo chuan kan tui chepai na in

kan ngai thak ta kha keram ngai oma na ka chandam tu long pui ti la sak ani tuna chuan lel nun kimi zai kan ngai thave thunga nga abo to ang ti hlarun sa ang

Tuna kan ngaitlak ta khalel nun kimin abo to ang ti hla sakhania tuna hian zairem moi huna e vanl tluangi ke ram ngai omale lal nun kimite zai kan ngai thame kani heya kashwani aizol ani zai kan lo ngai thak chun zom lenga tuna chuan f vanl tluangin ai gupta sabel ti hla sakilaw ngai thangu.

kan ngai thak thak ka keram ngai oman ka phatsan lovang che ti hla asak ani tuna chuan lel nun kimi zai kan lo ngai thale anga ani hianin lalpa chumin veng tu ani ti hlaron sa ang ilo ngai thlang mu.

hei ka shivani ai zolani tar som pani ile achan ve ram ngai lahun kan lo thleng le ta tun thu ma hianin lal hung chungi pachuaw lal muan ki masai lo van lal zami le si din thanga te zai kan ngai tha anga kan hun te tan nan lal hung chungi pachuaw zai kan ngai tha anga ani hianin pi puchhuah tlang hlui amoi mange ti la run sang ilo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha lal hung chungi pa chawin pi pu chhuat tlang hlui moi mange ti la sak ani kan la pahni na tan chuan lal muan ki masai lawin partin volnaram nuam ti la sak ilongai thlangu.

tuna kan hlanga ithak ta kha partin vulna ram nuam ti ania ron satu khal mon ki masai lo ani tuna chuana vanal zami sai lo vanal zami zai kan ngai thave thunganga ani hianin zoram nuam ti hla ron sang ilongai thlang u.

Kan ngay thak ta kha vanal zamin zoram nuam ti tla sakhania tuna chuan si din thanga na mangai zoram ti tla sakilangai thlangu.

tuna kan ngai thak thak khasi din thangan mangai zoram ti thla sak ani he he kashwani aizol ani ya tuna hian ram ngai lahuna lalhung chungi pachuaw lalmuan ki masai lo vanal za mile si din thanga te zai kan ngai thame kani aduta chuan lalhung chungi pachuaw zai kan lo ngai thale anga ani hianin ozoram ka mangai che ti thla sak ilongai thang u

tuna kan ngai thak ta kha si din thang an thang chwa mual ti la sak ania choti jong chu tun tum ram ngai la huna lal hung chungi pa chaw lal muan ke ma sai lo van lal za mi le si din thang ate zai kan ngai thak the te ania akashwani aizol atanga pon chwa ani.

0: 啊，莫马些你看你那当看那个你，莫你跟地主跟我们那 solar system 啊，而是连贝勒科维努那土冰都看你哦，你住跟我们那 solar system 啊，而是连贝勒你，你看那个你大概你转，
1: 而是连贝勒，
0: 你住跟谁都按而是连贝勒你啊，连科维。Nunna turbing tu ani a chuan van borua ka rc kan hmu dangte a hian alian em em a mo alen big em awanga hetianga I hnai taka lolang thei kha ani ni mo kan ani le kan lei om na hi kan planet hi enge min kha
1: art
0: or in thiam le mai kan I kan om na lei kha kan omna planet kha art ani a chuanin ni chu kan omna lei achanga melmak ta duai somkwa pathum vela hla a omani o melmak ta duai somkwa pathum hanti teule
1: melmak ta duai somkwa pathum
0: o kha kha shat reng to turani thengil to lo turani o kan omna lei achanga melmak ta duai somkwa pathum vela hla a kha ni kha oma chuan a hlat zong mak ta duai som kwa pathum kha atok chia chi ani o chanin I kha aya hnai de uhle ka alo om chuan a salu tukanga asa khan min kangral vek theya chuan chu aya hla a om le de shit ero chan a votanga khowot khan min metlum vek don ani o chuanin ni hi alian em em a kan ti to kha mo chuanin I ni ni chunga khan alen em awangin ni chunga khan kan omna planet earth I makta duai khatle achan ve lai khani chunga khan aling theyani chu mo chuanin solar system a thil om zong zong planets te moons te asteroids te form khom fek bo hian mo ni hian solar system a thil om zong zong ri zong I za a somkwa pakwa point pariat person z a hawani kan solar system a khanin kan planets nei te kha engzat nge planets kan nei kha kan sha em
1: pariat
0: planets kha pariat to oma khang ho kha a ming kan sha em le min han shil te u
1: Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune
0: in bahan thiam tak em khang ho kha kan planets nei ho te chu an ni chuanin ni hi I thil tui liquid emo thil sakhat solid emo ani lova mo I gas plasma satak feka I tua mani ni kha chuan a chunga hianin hydrogen kan ti kha I za asom sari pathum person na oma chuanin helium kha za asom ni panga person vela om boka mo chuanin I ni hi hmun shang shang an chena chuan a pakhat na chuan core kan ti chuan a laili lai ber kha ani ya I a core lai chu a sabera mo Celsius degree maktaduai sang khat zanga vel zeta sa ani chuanin ni hi mun shang shanga chen ani a mo chung an chen dan te chu core alaili core hanti teule
1: core
0: hei alaili lai ber mo core ti chu alaili ti na ani a asalai ber ani a e degree celsius maktaduai e som panga zeta sa ani mo chanin adot lea chan photosphere kan nei a photosphere hanti teule
1: photosphere
0: photosphere kan ti chu I ni kan hmu thei lai ber mo apon lang ber alo ma sa ber lai kha ani a he hi degree celsius sanga zanga vela sa ani chin ani mo chuanin a to bera chuan an nexa chuanin apon lang lai ber kha kan soyanga chu chu a hming chu corona ani corona han ti le teule
1: corona
0: corona chu nipon lang ber ani a hminga po lalukhum crown ti ani ni chan ni oklem lai chu vam hmu the ni thung ani ni oklem kha enge sap chungin kan sha em le
1: no yes
0: ni oklem chu sap chung chan solar eclipse anti ni solar eclipse anti vele teule
1: solar eclipse
0: ni in eng le lum apek chwa dan hi amak em ema I ni chung ril kan ti akora hianin khovel scientist te po ina unless yam chwa zolo thil ti the na na sataka oma chu chu hydrogen atoms te hi anin pol kwal renga chung chu helium ma anin chan le a chu chuanin nuclear fusion eng le lum lo chwa na kha lo siam chwak tani o chanin he thil ti the na achang hianin eng le lum na satakin aron chwaka chu chu kan hne na aron thleng ta chin ani hydrogen chu enge kan ti chuanin borak zang takmo oxygen ne na inkopa tuya lo chang the kha hydrogen chu ani a helium chu enge kan ti le chuan hydrogen aya borak zang mo mi tuam tu borak kha ani le ka soi lai khan tu ma lo be chen to su le fel de win han thu teule khati khang kut kwang kwa in chu chap tur chuanin ni chunga hianin hmun thim deuh bik sunspots kan ti hi a om ani chu ma chanin ma se I khang sunspots kan ti te kha thim tak tak an ni lawa mo a che vel aya I avo deuh hleka wanga I thim anga lang kha ani avot kan ti awang khanin I nge asamya lawa I satna le lumna anemya lo ani lawa tle min hmun dang ai dewa avo deuh shit awang khanin I thim ang khana lo lang china chuanin achang chuanin ni hian na satakin mei pui ron phu chuak chin ani ma chan kha a mei pui ron phu chwa chin kha solar flare sam ti chin ani o chuanin hetianga a ron then hian kan kho vela radio signal le satellite te po ati bai the hial chin ani chu amakin ti em
1: yes miss
0: chuanin a next le ya chuanin eng kha entin nge kan hlen a ron thlen thei ti kha toy te in kan soi le don ani a chuan ni eng hi thi wind kan ti ai khana chak dai zo ka mo thil chak ber kha ni li le be cheng to su ka ti kha le chuti chung chuanin I thil chak ber ani chung khanin I kan le a hlat em awang hianin ni achanga kan hlen a eng ron thlen tur khan I minute riat le second som ni vel kha a hun kha ama mo chin ani chu mo ni achanga kan le omna a eng ron thleng tur khan minute riat le second som ni vel hun kha a dua chuanin he eng hi omlo sila chuanin khovel hi a thim vekanga mo thai plants kan ti te annung theilawanga chu chuanin keima ni mishing te le nung cha te kha min ti chimit vek thei ani chu ni le nunna life chung chang kan soi le zoyang a ni hi khovela nunna zong zong energy source ani a thingkung le thlai te hianin ni eng mangin an ma ni cho photosynthesis an siam chhuaka chu chu ke ni mishing te le ramsa te cho kha lo ni le chin ani mo ni hi omlo sela chuanin khovela oxygen om theila wanga nunna a om thei don lo bok ani a mase kan ni hi e arsidang te angbok khan nakina chan omto lo hun top hun kha alo la nei don ani chu mo mase hlo thon tur fa ka om chang lawa tu na kan ni hi kumtluk le ding on li chuang la ya upa khani to ni chu mo chanin nakina chanin e kumtluk le ding on nga dang se chu ala nun kha an ring ani scientist te po khan chu mi hnuwa chanin e ni kha mo aron puar fa ka nga arsisen lian de red giant antia khan aron chang don ani chu mo chan chu tia red giant ta aron chan cho hnuwa chuan I ni kha aum to lawanga white dwarf ti khan a to panga ni kha kan nei to don lawani chu ti khan ni chan chin chu kan lo soi zo ta a mo a ni le ni chan chin kan soi a chang khanin tunge zo na min zo du nei le a du chu ding chungin ban ham phar te u o ji ela enge min zo du le
2: miss ni hi sa em
0: ni hi asa em ani chuanin tuk ina school in local khanin in chung zona khan ni kha oma asa in ti em
1: yes miss
0: ni hi asa a asa tak zeta mo apon lang ring ngot po khatui kan swan sober para I aron sober bor lai I degree celsius za ai khan mo alet som nga panga zet khan ni hi asa zo kani ani le tumle zo na dang min zo duin amem le tete ai nge min zo du le
2: miss ni hi chamem
0: ni hi ache a mo a virtual renga a in rotate ve renga ni chuanin I voi khat vir chuak tur hianin ni hianin I ni som ni panga achanga ni som thum panga chung vel kha huna du chin ani ani le tu na ni chung changa zo na nu nu ber min zo turin tunge loading don le James a nge min zo du le
2: miss eng wang nge ni hi lo eng
0: ni lo en chan chu achunga e gas ma achunga gas kang wang khani lavin nuclear reaction wang khan ni kha alo en chin ani ani le zana kanin i tha ti lo van bo ruak zau de lo lang tuar chin kha omani enge ni kan shaim le
1: star
0: o zana khan mun ti lawa chuan wana khan rc stars te khan lo eng em em ani tiro tam takan oma ani le mizo te po khanin rc ming chi shang shang te kha kan neya chungan ming te chu imin shil them le insha em le
3: shang chuan le chungmoi siru
0: o e rc kha chi shang shang ming chi shang shang an oma chuanin i mizo te po khanin rc thon thu kha kan neya ni o ma lai hanin nula le tangwal in mangai teo me te khan oma ma se anin ne kha arem lawa in mangai tak chung si khan an thi a an thi nuwa khanin wana rc an changa chumi te chu chongmoi le shang chhuana kan ti te kha an ni a chuanin chongmoi zokha venus kan tia shang chhuana zokha jupiter kan tia suba ka siruk te po kha sap chung chuanin e the seven sisters an ti china mo chuanin chumi ba ka chuan mi zo te khanin rc ming dang te kha kan la ne ya chung zinga pakhat chu chho sheivung kan ti a chho sheivung chu e sap chung chuanin orion antini o chuanin rc chan chin hi i angai nom em em a zir tur tam taka omani chuanin i veina chuanin khang rc chan chin te kha tlem zong mo ngai nom deuh deuh kha i kan soi bel le donani rc te hi guest hlom lian tak mai an ni a ma ni a eng le lum chwa the an ni a kan hmu the rc zong zong zinga kan nai be chu ni san a ma kan soi to kha mo san kha ni kha rc zinga mi an ni kan ti to a i kan hmu the rc zong zong zinga kan nai be le kan hmu the lian be chu ni kha ni a rc te hianin i an chhung lama nuclear fusion an ti mangin eng le lum an siam chhuak china hydrogen gas le helium gas an chan tira chumi achang chuanin chakna na sat tak le engan lon pe chhuak ta china ni o borak zau ta kachara kan clear hianin rc te hi de sep sep angin langma se ataka chuan e ni anga sa le lian tak tak mo kan khovel kan chen na aya lian fek kha rc te hi an ni ni RC te hi kan rin phak ba kin kan laka chang hian an omna ahla a an hlat zia te nan hian mile mo kilometer kan mang theilawa an hlat zia te nan chuan light year kan mang chin ani eng hian second khata kilometer noi thum vela chakin eng hi azin theya chutianga kum kha chhunga akal thui zong su light year khatan ti chin ani kan nai ber RC Proxima Centauri po hi kan laka hian light year 4.2 vela hla a oma a om zia chu tuna hian Proxima Centauri chu lo thim thut pani se kumli le thani nuwa chaw a thim ani tikha kan she thei don ani man laya chang to in mishing te hian in rc he group shang shang a chenin hming an lo pe to china chung rc pol om khom rc group shang shang an chen te chu constellation an tia entirnan kan shatlang lon tura chuan rc major kan ti te orion ni china kan soitak mizawina chho sheivung kan ti te hi e kan shatlar chu an ni hloma heng rc pol te hi man lai mi te khanin e longa zina longa an zina kalna kong zon nan te le hun bi chhut nan te an lo mang china tun thleng hian borak chan chin zirna apuan la poimo hle ani RC te hi an len zong hi a in rual lo hle a kan ni hi lian hle angin lang ma se RC dang la ka chana tok chawina ngai the ani RC lian de maybe till juice an ti pe chu kan ni a hianin let zatam takina lian zo ka amai ro chu RC te tak tak kan khovel mo kan chen na art ai pu ate te ma se rut em em mai white dwarf an ti te po an om bu kani RC te po hianin mishing te ang bukin pian ni le thi ni an nei ve a borak zau taka wak vel gas le das mo vai vut in hlom kho ma chekin rc chu alopianga kumak ta dwai tam tak nuwa a chunga fuel hydrogen an ron top huna an thi vele chinani rc lian tak tak te chu an thi don han na set takin an puak ke china chu chu chu rc puak ke chu supernova an tia a chen chu thim cha tak eng pu ina akal chang thailo black hole a ti an chang chinani RC te hi an ma ni chawin an om ngai lova tam takan in hlom kho ma chu chu galaxy kan tia kanom na galaxy ming hi milky way ani a RC tluk le ding on za ni achanga zali vel zet om ni in mithiam te chuan an chhu ta ni he kho vel zau za hi ngai twa chian chuan mishing te hi RC vai wood stardust ang le kan ni zia a sha the ani wana khianin zana hianin thil eng tak tak pani om china chung jing thil eng jing nga pakhat jok chu abial pupa avarin ala eng em ema I chu chu tha mun kan ti hi ani a tha chan chin hi angai nom em ema I kan khovel tan hian a pui mo zial ya ro pi zia hi shat non fot la kan ni a chanin tun huna hian tha chung chang tlem te kan soi le don ani tha hi kan khovel nei chun liao liao leilung pian phung jing a din tu natural satellite om chuna ni a khovel a chira kan hmu the thil engber pahni na ani boka tha hian an ma ama in enga nei lova nisa alolan chwa awanga eng anga langa hmu kan ni mai china kan khovela changyan kilometer noi thum sing ra sang

thiani na thile siam thiam jate aropui jate han mu chuak te dewa engkim wana thil om kan hmu the ile kan hmu the lo chin zong zong te nen lam hianin anmani om dan tur thapa oma I om je nei takin mo hun bi nei taka engma in su bai mi alawa mani kong cheu an zo te hianin pathian ro puizia hi asoi chang hle in atilang chang hle a mishing fin na le thiam na chuanin aropuizia hi a chhui chhuak zo lova a chhui chhuak zo ngai don bok lova Oh, khang kan zir te kha shat bel du le en bel du te inne chuan google te in enanga mo in ro na nga le kha bu cha tak tak van lam chan chin zia na te le e pathian ro pui zia zia na le kha bu cha tak tak te po ama chung te po chu in lo enanga in lo chhar zau ve don nya tuna chuanin kan teacher zinga kan ngai san em em sar sente a pathian thil siam ro pui zia hla apuang chhuak turin kan soma tuna kut bengin ilo lo mang

Hei ka shivani aizol ani helar chin te ti hun kan lo thleng le ta tuntuma hian arwan lal nga ki helen zai than kung i sai lo le lal ki mazo te te lasak kan ngai tha ho do na kan hun te tran nan chuan arwan lal nga ki zai kan ngai tha anga ni hianin chin lem nei don lo ti hla run sa ang ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha ar wanla nga ki ne chin le manei don lo ti la sak ani kan la pani na tan chuan helen zai than kungi sailawin boite ka tan zong ti la sak ilawngai thang u

tuna kan thlangai thak ta kha boite ka ta na chong ti ani ya ron satu kha helen zai than kung i sai lo ani tuna chuan lal ki mazo te ron zai ve thunga nga ani hianin tum tla tang o ti hla ron sa ang ilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha helen zai than kung i sai law in hliab ral run ti hla ron sak ani tun tuma zai kan ngai thak nun nun ber turin dal ki mazo te in ka she chuak le chin ti hla sakilo ngai thlang u

0: plus ton ma te plus car lo ka te hati lai khan no pang an fight tam ti na nia tong khan lao em em ma ni tong la tong le the lo ni ni le me han in up reng kha a se lai sap tong kha an thu khan lo lu tom he lam pang ha ol sam ta tat me sa chuan free te wa school apo an tong so the na tur ta na di ani breaks di na ni chan po kha kami eng break poni rose tiffin break ani mo eng mo ti break kan ti te kami break ti poi ti te school ate so kanan ne ya ya school compound ka tianga a ban lampang to po an lo la ti ti chun zom nok nok ani kon home language chun chun zom rose ti kha kan du da ne kar khada voi khatan ne ti kha a ani ber mai
1: kong sang sanga kan ram ma son na tur hi zerna a ain nga thui hle ya ambik takin zerna sang higher institution te hi anmo phurna a sang le zual ram changkang le changkang lo te na chu zerna le hrisel na hi ani zerna an ngai poi mo lo chuan ramin ma a son theilowa ma son a in nung tol lam ma pan chin tun hnaya kan politician mi hlui le thar te kom na le an campaign au hla vela entrepreneurship lama thalai ta na mathar lak na tur te zoram mason na tur ta na an machhop tam tak an chhop chhuah te kan ngai tha a ma se zerna konga mason na le chhom dol na kong ham that na lam le malak na thar hi soi tamani lo deu chin abikin covid nuwa phei chuan college china zer tur poimo le chu zong zong hi atam zok phone anin peto a chumi na shin chwa chu zirlai a hausa a re thein smartphone thave pa ngai tak an ne a chul to chumi ringut po chunu le patam tak tan chuan er thamatling nge yang heng ani awang hian thalai ten an ni tin mamo le mi te an phak ve na turin mamo tam tak an ne a chumi phusu tur chuan chung thalai zirlai le ezon na kong zo tan te zinga sum ol sam poi saklo na te mani in zor mai poi saklo na te ril ru ha taka om aya rui hlo in chok tir mai poi ti lo na te mani in thiam chop chung zela kong dik lo zo she lo na te le adang tam taka sing chuak ani zirna sang te hi sarkar in aman chang kai thiam a poi mo hle ya en liam ringot lovin engtin nge higher institution te le amithiam te hi ramhason na atan kan chhorchang kayang ti hi an ngai to fo turani a zirtir na tha hi ramhason na atana so sutu poimo berani a ma se thorim na le ruam man na tha omlo chuan anei theilo zirtir na tha nei tur chuan sarkar nu le pa zirtir tu le khotlang mi puite kan chan ruala kan mo phurna cheu kan hlen chu angai ani chung ko har sa zo ka changa lo piang chuak le khathiam thuak thasi tumru le zirpei tak tak te khovela sang tak thlen ve nge tuma be seina ne na thira nu le pa te tan sum le pa ya pui ngai na om si lo har sa taka khovel ma chon mek te hian ngai tu anwati thui em heng hian zerna konga sang tak an thlena lo tlin na an chan ve theina tur kong ko mu theile kai shuai thei tur kan thalai tamzok te beidong taka an omlo na tura akong sia le ngaiven kong dap sak thei tu tur ram shwai tu mi tharwal hi kan zoram hiana mamo tak zetane zirna tha chuan le khathiam na chau ni lovin zirlai ti hi kong tin renga mi puitling ni turin a buat saya zirna tha ina shin chwa mi puitling te chuan thiam na dikna taimak na pathian chi na le mising pui mangai na te nein an thiam na le fin na te chu ram le khotlang thatna atan an mang changkai chinani chuwangin zerna tha hi ramkal mang siam thatu berani

tuna kan ngai thak tha kha kanan branch wai mi zai pol ten shing nun ti hlan rem ani atu ta chuan republic veng branch wai mi zai pol te hlarem kan ngai thave thunga nga ani hian in hming mawi wai eme ti hlan ron remang ilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha kumtluang zai pol ten som fang ti hlan remani ole tun tuma zai kan ngai thak nun ber turin kanan branch wai mi zai pol ten wang lai ni ti hlan remi lo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha republic veng branch wai me kanan branch wai me zai pol ten wang lai ni ti lan re mania chu ti jong chu tun tum zai pol la rem huna zai kan ngai thak thei te ani he kashwani ai zol ani tuna chuan leng zem lehun kan manga tun tuma hian david darlong rachel lel nun kimi le sumion zai than pui te zai kan ngai thanga ama sa in david darlong in lokir sham ro ti la sak ilo ngai thang u

ma ye lumbe ti kang la chak tak ron su kha rejalon kimi ane simon zai than puyan kalo makim tura ti asak inga thang u.

lungdum ti kan ngai thak tak run satu kha david lal choi sanga ani rachel lan kimin angain karan jong zel che ti asai ngai thang u

lal pa mangai na ai ngai lak ta kha lal rut moi sak kani lal pa mi mangai nai ro puya chatun dam na ame pek ta lo ma tak zet ama in park ding ai ni ama hi in tik lai khom sun le zan in ti huna khom in pa ka choi moi ding ani ti hi ein thrit nan rop angai ni lal lupuin fi ma tia in thokin lomin lom phot kati ti ngai tlang ai ti

mampui ngai thiam ro ti kangai thakta kron se tu kha ei ramthan joli ani alan nu luan se se thudi sak engai thak chan jumang u

Hei, Akashvani, ai zol ni daruk lem ni som li ni a zai pol la rem hun kan lo theng le ta tu tu ma hian limen pastor bial zai pol le bung kon pastor bial zai pol tena pathian fak na hla an rem kan ngai thau do na ni ma sa in bung kon pastor bial zai pol ten

Dal me siya ti kan ngay chak tak ran rim tu te kha li men paso be zai pol te an ni o le zai kan ngay chak nung beratan lu ra ram moi ti bung kon paso be zai pol te nan rim ngay chak u.

parisun ang ithak tak ron sa tu ka al tu tra ani ole te te ral te sai dung ithak sun sun vele ngal do nga te te hian be se ne inti asa kan ngai thlanga he la ron thang tu te chu ma moi te zo tlang lung le yami hian rot puya tlabung bazar veng zo rem pui chan mari ai zo sidal bi zo lim son veng thlang le mari ala nun pui ai zo veng lai mi te dong ai thaka dan ron than saka vi kung te a om har kabin west side om hian mal som sangi tual zik lungtian le zote chiato sau lung pheram i de ta na ron than saka merina lal ming pui thuam pui ai zolami hian pi to pui le achung de manipur khomoi mi te longa thakata na thlangbok ani beisei na in te te ral te ngai thlangu

yang zo om lo ti kang lai thak tak ron sa tu kha zo rem ma zo rem si ma pa chu ani ole in la than kang lai thar hung beratan ti vanal manga in pia le le thang ban ti sa kan nga thado na nga he la ron thang tu ti chu ma moi te zo tlang lung lai mi hian mana bia di khiang te sarun veng lal tan puya sha sel tu ko sa angel al sang le chal tang rin lui dor pui veng tharma chu in chan maru sbia di ki to chung kana veng ar zo din pui chan mari le miriam za re moi din thatu ai zo la mi te ro sa ka tan ron than saka tin vi kung te we sai zo mi hian veren ka chang te mu thi le ma shoi to chung cham phai zo la zion veng mi te ro sa ka tan ron than saka tin thang nei moi le anthony te hian dr florence

le Evelyn ni te go hoti mi te lo ngai thaka ta no ron than saka nguri veng se ma bo kami hian lal mong pui se song le zovi thing dol mi te tan anon thang bok ani pia le le thang ba ngai thang lu

thlebi gana ilaw ti laran satu kha jana than lian na ani ole chu ti zong chu tun tung thlai di huang hun kan man hau thei ti chu lo ni le ta a dominic laram ki makania akashvani aizol tanga pon chu ani.

0: Hey, nang ni ka ding tau.
1: Enga tang em dia.
0: Enga impek ru ka khomor la tau. Police duty ka nom ti sha dang ni lo mi.
2: Eng mane lo. Mi ja ven pe mi mi lo.
0: Mi zi el pon ese mi han pe tau. Dap khren ngai don mi.
3: Ka. E ni ka impek tu. Ka ni chun lia lo ni ko.
0: Kha ya heng hi khoi lai tang ngein le ya. Nge nang ma ni rin zuar zok.
2: Zok na dur sum lu nei la kan ti nak lain. Zuar ve lo lo thel chu. Chung te bunga ruk tur zon ngai lo nga a zia wiu do sin le
0: chu ti nga sai kwal du ang ngai lo ka zo na chu kha min chang ro u tu zo nge in lei
1: sum dong wak vel ta kan lei ni kha kan shibik lo ming po kan nang fu lo min pele le te kha thil nei tur kan be na sat zi hai shi thim phak ba ka ni
0: mei mei chi chuan ka pele reng reng don lo chu ru na tur in ngai tu boi pe ang chi hian thil thang ai tu zo ta chu ni leng leng in patling pumpa in rui turin ngai tua kan ram ha bak hi athim lutuk ta tho tur dei zong ta chau vai ho in an tho suo suo hi in nui zat em em a sum an nei tan sin an ni chuan in nui zat ranga ti khan rui du sela rui na tur sum an nga ngut ang an ni chuan
3: thil thati te su kan du ve thawalo ma se thiam ve lo wang ma se he ru ho ai chuan thil thang ti tho tho ma ni taksa che kan ti chia ge ni chuan eri ho chuan mi nun an ti che sa zo ka sin
2: a dik che rui ho chi hi man min tuma mi sual hmui min hua eri ho in man ngam le top si lo
1: ke ni zong kan sual ri manam matin ni thina
0: mi dang dang ngai to lo hian ma ni in ngai to ula mi zo mi pa kan thi na sat em hi heng rui lo hi sim in sim lo chuan nang ni pho in thi wat mayang ri lo ti te eru te hi nam mel ma vek in ni ti se ro ilawa in boila hian kan mai chia ten in hana tlak mi pan zonga mu tur an ta awang don tu nam dam pasal nei se in dem le chiam bom sia
3: a ho e mai du le nam dam tu nei se la an ngai sang poka ni so so te se ti nia
0: tha tak le fel takin om ni ula chu nang ni hau hi an than lo na tur om lo nei tlak in in nung zau

0: Chenpa, in your mission hun at chuan in kar moi nak don kiang em hin ja lama kan kalang
1: iwa ho me me ta ke ong chu tiang ka man to man po aman phalo gan ramin
0: vai ho sa da win noi som ngai le deal se ni lom ni
1: deal da chu di le ma se ama hne na kan sak ring lo
0: enge om zia
1: ho te lau leng lut la ka pa ka soi pui tum la ta ka nia nang te chong kan chung ko ro re le che da pai lai ne ba ka min zo le tho nga ro su ve nga lo lo te
2: Lalu pui teh, faham non neng kat M M V.
0: Nula game tu, cahaya ok sih thaga.
2: Oi, mama neng hit zaman E tu main game V lah, kan?
1: Mami kong E kapa.
2: Vok zope a, eh, soron lu telom he.
1: Pui teh, iron leng ani mo.
0: Nia cian pa hian kapa biang ati a he kawan zui lu.
1: Mama ing til ngan ita. Kapa. Khomoi kan ram chu engtin nge ni don tun he na ber nge sal inti thluk ta ka
3: ti thluk na po kan la nei lo in ngai dan te po kan la veng chu methiwa po kan fa pang thawini in ngai dan te po shet ka du ni o
1: pu sharma khan noi som nga chon min ron nga ma
3: nie mole aram nei tu ni sin ril ru boi khop mai khomoi vc te la khan an high school mun ta noi som ni in min dil ve bok si ya
2: Ba, noi sum nga chuan shuli la zir zo dor chang kang de siam ka dunia sarkar na ho har si
1: Ba, ka ngai dan in lak don ani chuan ke chuan khomoi ho hne na sal chu tha ka ti kan chung kwa chuan noi sum nga ka chu kan choranga khomoi vc te hne na kan sal chuan mi tam takin an chor thenga re thi tak tak te pon zir na tha tak an don thei pha mai thei sin
0: pa fak kom vein phal bu ka ke po chen pa ngai dan kha ka chom bia mai ram le nam hum phal tu hian zu na in chane te ziak le chia lama ma son te hian kong ro asuna sa vi ania kim kim khomo ya chuan high school zir tir tu ni va tum jok mai ro
2: min la du kher na ke ai thia man tam e mai dur ne kha ol sam ber mai
3: inu nen kan lo soi dun to khomo vc te le tir chu kan do dan ber chu nia no pang tanana na chu sum tam jok hian lo ot ve vi wang emo kan ti jok chewa in real room he chop ngai lawa chu tiang real room lo pu thei chu lo mom mangi o mami kan min tlang em
2: ka ai doi pa thu min chain ti chuan kan min thape thing pui kan lumange
0: ilum har to ka te renga

0: chen pa voi chu chol vela kan leng kho thang vela interview chi ni khai ma bak to
1: interview chol ni to ba ka mi lo ngak sam sam sok lo mole
0: nung ma hian kalo ning kan thang te thok vela kan in thur wal de wanga he company lama ho tu ni hi chu nuam ri sin ma ni rama tho tora la om lo mai po i kom te lo chu ni be he a
1: chien cha ka nei chia van nei ka interview zo ka sin ka moi lo na tura po mi lo kep cha sa iso ma duang tha ling ka inzir thaya chien chan nei mani om khop mai
0: ha ni ve tho tro i tin chuan ka du du kha ni mai o aman to le to lo kha chu ka uk sa vak do lo ni a
1: te reng mai
0: ani le chien pa hei dipika iso i chan chin she cha khen ni din min lo ko la kan ne te mai ni o han pick up long la khong a thlak ve tho bok se
1: hei ka phone switch off po nang bokini lo tur le ni mo sorry lu ti boy se ka sin
0: zo lo ma ri lu ti boy lo tur ina do na cha pom me la ani yang mi ho sa lu tuk fanu pian nal bok mel cha bok si tu ma nan dem che ka ring lo thren pa tu mi pa ma in an nar thei ka ring lo shim shim ani nam dang ti vele chu mo i fa tan ma bo don chu ngai ne mo le
1: chu tiang ngo chu thei bik le ne mi zo nu la te zong han ni se min kal san hlawin ka um zui rang mo ma se trong thung mun lo e le in ang lo sa ko thung mun lo bok zong chu mo nai ngam lo la tha ni mai
0: a rom le nam hum hali ve lu tu ga i tu ngoi ngoi i chan pha siang a mi dang nei thei to lo le in sing nu mang palang yo ma ni mang hi nang hi chon izir zo ka la thang
1: ram le lam hum hal nan le kha ka zir thalya kan sam sam hi ke ma tan cho ni lei ne kan ram ta na sin pe lom em em lai pun ka zir sam sam mo a mor kan bok trip to a king bai de wa chua kha a lom ria ma nia
0: ani ve vi o mi tri su ta ga chon ma se a u yo mi ti ve vi lo mo anung chang ni se christian nun dan zim ngoi ang zong zong kha da nunga christian nu la tam tak ain anun kha moi zok de bok si a yene tu so fang ve ni a
1: anam pui pasal tha da cho mu ga la ring nge nge ya fel e ma kan mi zong mei chia te nam dang pasal nei kan ve ya mi pai kan nei chuan fa te nam a bo ve lo ti ngot ka ni lo tun la ya mi zong mei chia te nge nei la chu chuan ram le nam hum hal na ko nga chak de ba malak da na ti ol sa manga chi chop ngai nen ne chop ngai ril ru song song nen a boi thak don tuk ram mi te nge nge po in shi fin chop phi kan la ngai zo ka ni hi
0: a fatik em tro chen pa ka fing le ta kor kor me a mele pen mang in ang khat ele in du zong in ang sa ko tu mun te nen chuan ro re la rual khai ma nang ang lang va senior o nam mang ai na ril ru nei lian lu tuk khar halo du chei chu poingot me thadeu midang alam hungei tur ngai ang o

0: Foreigner electoral roll om soi turan am tatlat mai hi nge moni om zia ni don ni electoral roll om tura thu le ngai la an lo nei kim thlip thlep mai hlom sia han reject ngot thaila ni si lo ke ma ni ram mi te hne na tanga le kha poi mo le thul dang zong zong nei an ni ti a shiat box si dc ni a malak dan te ngai tu angai ani
1: kalau senuel nol tua mala tur pon gan in ruat nel nuala meeting pa ngai takin kau gan tum meka hemi thila hian chim ra kan lau em em a kan aw kan awa ram meeting e po ilp nei lo chu tin kan buai pui luai luai a foreigner zokin voters id an ron nei ngot zel mai hi chu atik lo deuh chu ni
0: birth certificate lem residential certificate lem baptism certificate lem tribal certificate lem thlengin a lem hi tam talu tuka khong deuh hlekai kal chu ngai don ani ram lei lung fa te chan ro hum hali ngai tak zet to ni a
1: police kan ilai tang tua ka vei to nia khong tak le dik takin kan kal thei tur anga yang pola mi tel lawa ram mi le sa nge in thiang lim tak le fel taka vote kan thak hi india dan pui poi adu ber ania hetiang kong a chuan thei top ka chuang
2: ni e da pui thu la khoi sem takin mi se se le khuat law mi lovin mai la don nia
1: Chepa, tik mai chuk le do na.
3: Ka le la bak tum de.
1: Ini sakran boy pui dur de ber jo mi ran chau i tum.
3: Ni de bere jo ba ka kanu le pa then hei ho khat min ti ve de wa. Mi ran sa ngun buk ne na. In sak lai lo ni ne rem chang e ma ran chau lo ka ni be hi.
1: Mi zo nge vai chora.
3: Ah. So much chen pa ka ni chung chon mi zo lo ka chon ka mi ring mo ni le.
1: A cha le ma ya chu.
3: Nia hei kan lo fa chorte an rin tla khom me boy pui tu le an fel vak tu ponom lo kan sa chu zukhi roi la

amaga na ti kan ngai thak tak ram se tu kha silin mo ya ani thei chang ve se peter silin mo sak ngai thak chun zubang u

Sil ti hai thole ti kan ngai thak ta karon sa tu kasil lin moya ani ole tun tum leng sem huna sai kan ngai than hung bratan peter silrin moin ka ngai thiam lo ti sa ngai thang u

kangai chim lo ti kangai thak tak don su tu kha peter silerin moya ani ole che jong chu tun tum leng jem huna peter silerin moya le vanal ro te zai kangai thak ho te chu an lo ni le ta he hi akas fani ai zol ni tar som le chan ve ni avune ta na kan hun te kan lo mang zo le ta a min nga thatu jong jong te chung a lom thu kan soya nak tu ni som poko kan hun vai khana chu jing lam dar nga lem sum nga le panga kan tran le ga melunga thale thu donia program nam sarhi david kani a control room engineer duty chu lal chan zola ane ngai thatu jong jok te in zavain mang tha mu tuivek ule